0: ni lara re on lo fi je wipe owo to ba kan ori re ni nkan se pelu igbedide amo si so ki se gbogbo pastor lo qualify lati gbo wole o pastor ni yawo meji o le gbo wole o lori ben pastor ti yan le obodo gbo wole o lori pastor ti ba nja le obodo gbo wole o lori enikan ni ha bo la se wa mo yen bibeli ni nipa iso won la o se mo so ki se gbogbo pastor na lo qualify because under be osmosis and diffusion and kan le wo osmosis and diffusion mo bo aso ngba to ba dose ti mo to mo fe ka sare dele agbara ka gbadura fun eniyi olufe igbo wole ni nkan ogbon ti mo sele emi won gbo wole mi ni so mo qualify lati gbo wole nikan igba ti elijah gbo wole elisha ogonu re farahan mi a mo so nkan ogbon nigba ti n ba wa pada bo ni bi o ba wa lo mura emi lo church niyan lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen won nawo esi o isin meji ni si se loni igbo wole na mejeji so ki esin ti mo ran so yi mo si o niye ni olufe o gbogbo eni to ngbo mi wa ju baba re lo bi an ba ju o si ami mi o fe mo bi won bi o si ibi nkan wa niyan mi o fe mo bi won bi o si sugbon gbo bi oluwa se nbe ti emi enbe laye okiki re yo kan wa si ju awon mo baba re lo engineer in no time
1: oruko mi ni akande oyejide
0: akande
1: oyejide
0: nice
1: nigba ti dade wa si iwo ni 2023 ni this is kuararo
0: ino wa si wo
1: ben sir in lo mi wa ni agbodo wa pia ni program ye igba yen won ti ni branch si iwo
0: okay
1: asa lo sibe sugbon igba ta lo sibe mi ati yawo mi owo kan mi
0: owo kan yin
1: ben ise mi si yira o si fun mi lore ofe ni 2024 lati ramuto ni last year lati 2023 yen ni owo ti kan mi
0: lowo ti kan yin
1: ni this year
0: mo si lowo yen se kan yen je amo o
1: mo ri iyanu sele lori
0: se nipa te wa sibe ni se pe mo wa gbowole yin
1: e gbowole mi o
0: to re lomin yo lo dena demini
1: ah no e gbowole mi o e gbowole mi mo wa ninu program
0: e wa nbe
1: owo olorun kan mi nipa se yin
0: je npa se bo ba le sami je nto owo olorun kan ko bayi e ki pe jo wo kan mi sit down mo like it
1: ni odun yi
0: olorun eni suru se leyin gba to wo kan yin tan
1: mi o dara po mo ijo yi sugbe mi o mo nigba to di august ni 2024 leyin igba ti mo ra moto ni july end ton ni mo dara po mo yin lori phone mo ma
0: follow mi
1: mo de ma san ore majemu mi ati tomo mi igba to di 2025 yi ni february mo wa dara po mo 7
0: e dara po mo fully
1: 7 mi le ma wa
0: nice
1: sugbon lodun yi olorun fun mi lori ofe lati pari 17 shopping complex
0: 17
1: shopping 17 shop shopping complex
0: 17 shop
1: shopping complex
0: what together
1: o wa lo awon
0: in de je nwo eyin le si ni gbogbo e
1: gogo se je to olorun
0: na we 17 wo bo se to lo asan la ko leyan la wa ki me baba a close mouth is a close destiny. So se bi wa san 17 shop ni. Iye ki ye ti won ba gbe le, ebi o le pa won mo lai lai.
1: Problem oni.
0: Wa mo nbo. Wa gbe owo yen. E sa, o la mo nikan, a o fe keje. Emi ti mo ni mo gbo pe mo ri settlement, se se bere mo se nbi ni. E nba fe ko gbadua, e nba fe ko mo soro. Gbogbo eyin omo lo e ki pe baba mi o 7 mi 7 emi na iwo to 7 baba yi 7 emi na sit down se bi won ki gbe pe cement won ki gbe pe ito oda inu bi tito o se da yen ni won ti ko 17 shops complex ni yes
1: lati 2024 na ni mo tin gbowo ole to je selfcon
0: le tun tin gbowo ole
1: to je selfcon
0: selfcon
1: four bedroom four self
0: ilu wo le nbe
1: iwo
0: iwo na nigba ni kete ba se wa tan
1: be ni sugbon mo fe ki daddy sir ko won ba

0: misadura fun da ana mi o simi pai sugbon yawo mi wa bi atomo ko ba misadura fun tori true ana mi ni won fi ni
1: true ta le fi wa bi
0: true ana mi le mo fi wa si abe
1: mother in law yin le fi wa si
0: father in law
1: father but daddy won o si baba yin o simi pai
0: but wife mi wa bi bai
1: ko ba yawo ti won wa bi
0: wife temi gan yan to je baba e o wa
1: omo e omo e pe won
0: mommy oba
1: mommy oba ati Barnabas
0: Barnabas
1: e ma gbo mo yin bo ti eniyan ba ni baba yawo to da tabi ya yawo to da o ti sori re to ba ni ye oko to da tabi baba oko to da e tete moke e gbe mic si awon yawo won ilenu se in to ko yin so iso oto ni won ni daddy yin lo mu won wa
0: ben sir awon ni won ko fi mi gan lowo moto pe mo gboro wa sugbon mi o le ri yin o o wa duro si oju
1: daddy yin so be fun won won le le ri mi o
0: yes but ki sa do no kan o wa duro soju window ni mo se wa e bo mo le te ni wa ri won ni
1: ki se emi le bo
0: yo yoruba ni
1: wahala ti je ndudu e bo ni mi olajo yinbo na mo nje tele wahala yin ti je ndudu e bo ni mi tele
0: sugbon la igba ta ti wa bayi ni olorun ti to orin wa ko e go so pe a fi ogun gba ise ni
1: church ise ki le nse e so dada
0: eran ni mo nta bo HND garden ti mi
1: iwe eran wo
0: mo eran mo lu
1: mo lu babe le eran ti wa nbi won ni mo lu la won nta HND graduate ni won o nigba ti yin o oja won lo fi nkan mo won wa fe eran mo joko be ko mo sun mo binu tan mo yipo nbi loni owo agbe ni dide lojiji mo ni ko ja wonu aye re ki gbe lowo ke ma ri temi na se sit down
2: nice owo meji ni okan oloni owo emi ati owo tara gege bi ohun olohun ati bere igbowole elekeji ni toni ti last week oni number 1 ni Jesus City iyen la bi se 77 elekeji wa lele ise meji na ni oje and mura atomode atagbala gbowole loni rapa lade be sori ntin si oyen igba ta ba igbowole ole marun se mefa yo wa bi wosi testimony ti mo tele igbowole mo ka mo ki se nteyan le ro seyin oni mo salai na ni ebun oluwa ti a fi fun o nipa igbowole awon alagba iyen lo be ni agbara olohun ni ola ni summit bere idanileko gbogbo eyin evangelist gbogbo eyin worker gbogbo eyin omo olohun to mo po fe idagbasoke eyin pastor e lo gba form yin 10,000 ni thursday and friday won fa won yan certificate to ba di ojo saturday gbogbo eyin te ka bibeli yin tan patapata yin ta mo nse lori afefe re anabalabi ta wa na ti le nipa lori nigeria ni e gba certificate yin eni kan ni teyan ba ka bibeli kini se won bi certificate yen si sen secretariat ni ibi ti wo ti sinu o le ma agbara to nbe ninu oro olohun o le ma asiri an to ba fi ran olohun pe baba wa nkan se soro mi mu ka oro re ori nti o tele ma so pupo ngba to ba di friday to ba di ojo saturday gbogbo awon ti won ti pass through bible school won ni anfani si certificate at graduation ti won na ewo eto daju e mu ose yin e mu pade mi now e ja lo sori facebook tiktok ati youtube ago mefa bo o dekunle e pafra ni isin bayi mi ba yan chat o
1: eyin omo olohun now gbogbo eyin te fe san ida mewa ati ore yin loni oni loju atomode atagba gbogbo eyan ni ko se n to ba wu o ni ofise sugbon se nkan to je pe o le fa anu mora san da mewa sore anu kini account number church 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni o
2: bi yin ba wole e lo 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade
1: gbogbo eyin omo ti won bi loni o ye kunle gbogbo eni to gbo mi ti o je po ni lojo ibi re mo fi ase soja de pe latoni lo won agbe odide olorun awon eni to ti ga yo jo gaju won lo lojo kerin la to nse ojo ibi e loni ma po si ninu ola ati agbara in the name of Jesus. Happy birthday, long life and prosperity. Eyin te mark wedding anniversary yin mo sole kan na ile yin won fi ola yin toro ogo ile yen yo mo tan ko se en ti oku lowo ara won o in Jesus name. E ma gbadun lo. Happy wedding anniversary.
2: Eni kan mo be share testimony. E je ki o loud ko net lori number yi. It is well with you. 08088716566. 08088716566. E send the message ire atanu ko ba yin. E je mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.